0: Inimin ang nukaya, chikti tapon no hukin, iniwa kesam no ki.
1: Necklace.
0: Mapua.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.